0: se rena le wena.
1: Good day Michelle and Kia. Kopa go botsisa man. Ke batla karabo then before le chase. Ba reti ba UFM. Ke mang o sa rate Michelle le Kia ma? Ke batla itse ke mang o sa ba rate. Kopa fela karabo fela ya lona. Di listeners, ke mang o sa rate Michelle le Kia?

Hello, hello, Jose. Ke nna Cecilia Tracy mo Alabama. Ke kopa o mpapalle pina ya Mariah Carey, Love Take Time. Pina tse ding di ka o etsa o iphanye ka sello fela o sa se bolelelang. Ke rata ka pelo ya me yose. Mpapalle yona.